0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngang pila ma angur kumanja. Angur kumanja ngang pila ma ako nganyang naningal ka Erngkari Uramara. It's from Picketon Island. Nganyang naningal ka. And ang mga...
1: From TI to Townsville, from Bourke to WA, you're with Triple A Murray Country.